man istajara minan nari salata maratin ni gini gitaw marluduak ko po ang Allah Ta'ala mamwari ipagabilang ipuli ako patsalan na abinarakay salata maratin ikutulung hindi na nabaga ikutulung bawa manungan di istikamah setiap saat membaca tiga kali kolat kolatin naru magkadai abinarakay. Ya. Jadi di gini kita baca ye dua nge iketelu magkadai bi abinarakay. Jadi ing ketung dua na abinarakay. Ye dua na abinarakay tuli baca. Ini untuk tulu baca ye dua na abinarakay. Agar dua na abinarakay. Allahumma ajirhu minan nar. Allahumma ajirhu

mudah-mudahan pagkabila ti kung Allah Ta'ala huli at kusinin na lalalalit na hirubon na pagang kadipatama ko pinaraga niya at na kuy bigaw mo pa yaro lalit na yari ka na sabari pagang ka na naraga niya at na mo ang rota

lalalalad na irumon ng pagang kalibantaman ko, pinaraga niya at na. Koy bigaw mo ba? Yaro lalad na, yari ka na sa bari pagang ka na, naraga niya at na mo, berarti

sabaha mo ti gising yaro ang agay, ipahang yaro ang agay, unig ba siya ang agay, narin ko di yaga hidaya eh. Eh, di itong gagangke na. Nasa may ito agamay, mukha kanya personal, untuk di ketahui, untuk dibaca, untuk diapatagi, untuk diamalkan. Ano bilo, ibigaw. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.